manga jimmy tarabon tarabon tarabon manga jimmy tarabon. Manga jimmy tarabon tibi tibi karabon ke wa tibi napo tibi tiyo sa die wo sa.